si e oninien e amerike Jésus baba du mariye inu e ba meko e sa meke sranga bo sa okra nya kien kun ofa manya mie e sa mie meu sranga bo e yo inwa mfa mia nie mfa ijo na betiminga radio nu e sa mie meu ame bla like kokla sa be soin e be si yo bla wa fo blen fa manya mie fa kisa manzinu mabeti nyame anie wa ijo mabeti nyame anie a fo blen fa manya mie adumaye nyame rien nyame kusu oyorie manya me bobo ora mesu.